0: te konen. Ki ta pa kadre tout komedyen ayisyen. Mem jan gouvenman Ameriken an fe, jan kadre tout komedyen Ameriken.
1: Aye, epi gon konsil ki gade m fis.
0: Konsil la di, awayo, di non, se bali. Mwa ka wayo nou sanble vwe, son sel bondye ak fe nou, or yo pa kita wayo mepi nan kati ankon, paske itan se to ti moun 34 san kapot. On tan eklere kon sa, pou nou ma vay nou manifestasyon sou beton kaban, san kapot. Maladi si dade yo. Lom sa son pa reflechu. Epi, kon se la di bon se ba sa ki la yo. Mdi mge 33 an, l'aj di kris.
1: Kon se la di, sa sa ve di l'aj di kris.
0: Nyambe.